Aichi nyami onyami. Ayeye, ayeye, ayeye. Mayamba kulusi aida sutari masamboru wa sababa. Yamayi nyanko pamsu. Asida yonyami diyo.

ne nemono ko tata ni na ko to ma pete me ni na pa mu kase woni ahine bo yele sa won ke ka won wa ata mo mi ya fi o u fata sa roji aye yi ajure bebre ne woni patrin enyu we kamento na so batu atero na

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi ama ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.

0: Baba. Bibi si zukuduru na zikose. Amadolo zibazua.
1: Ayaya
0: ayaya ayaya ayaya. Kani. Ji ni ni ni ni no no no no no. That's your holy.

Onyame abra na mani da soza na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano peja mani hefso no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oyemi seyia o papa because on gutou din